yenai setima ninyi setinanla yenai setima masetilen yenai setima ninyi setinanla dafa am lumay ndil alin def len ko ni alin dafa ñak alin fompal alin dafa ñak alin fompal alin dafa ñak alin fompal ma ñew na noy noy noy na noy ba melni xal na noy ba melni musique c'est ma groupe suma ne ma bëgg ndër ngeen bëgg ndër ñu bëgg ndër ndër boy ñoo la bëgg de ngeen lolu de ma bëgg ndër ngeen bëgg ndër ñu bëgg ndër ndër boy ñoo la bëgg ma ñew ndër boy ñoo la bëgg ci nak yeeno kay wax di ya bëgg mam mawdo ya bëgg seigne abdou ya bëgg seigne mansour ya bëgg seigne babakar souf si xorom si soti si def si sak si pharmacie si malik fagnou si